0: suba fe kasi beli zuma kodo manyege de bole kela.
1: Miao.
0: Kuzo kuru mwa tebe ni poko do masoro bote ite.
1: Miao, miao.
0: Mwaka bila wara bada mwa fe kasi.